power. Come on, logo daya. That's a lot of time. Ilu abe okuta gali jo. Nigba tis la tan la ti a won a ke gere gori wole. Si ili e ko gubu ni she. Kere ayeyeye uju ayeye lom. Magba gbe orisun re. Won ni odo to ba gba gbe orisun agbeni. La tan ibile. Kenyi o ma mo wipe. Oko akoko ti yo koko lo ninu rin ajo aye e. Nigba to wa ni ile eko gbogbo ni se. Napoli lo lanfani lati ni oko ye ibi to ti lanfani lati jawe olugori nibi idije kan. Homecoming everybody bi Zlatan ati awon eyan bi Elashmuda awon eyan lorisirisi mo doctor Ola Dibs ọkan wọn gbori wọle silu abẹ okuta o de ye Zlatan gẹgẹ bi ayẹyẹ se lọ si o sun awọn nkankan o ṣalaye bi irin ajo rẹ ṣe ri nigba to wọ ile ẹkọ giga ye. Máa rò pé kò sí ẹni tí ò lè dá fún o. Oòrùn tó ń bẹ lókè yóò sì ta ṣọgbẹ́. Zlatan wa di ẹni tó yẹ. Ó sọ nkankan pé ọkọ̀ òun Lamborghini wa gbé wọlé. Aṣọ tó wọ̀ ní ìgbà náà pẹ̀lú ṣòkòtò funfun.